0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Ito na tayo sa ating Martes po ng umaga. Uy, 6.05 na pala. Pumasok kasi yung susunod na song. So sabi ko, ay nako, pagpasok ko dito sa studio, sayang naman. But that's okay. Sayang kung hindi ko play, di ba? But anyway, ito na tayo sa ating mga balita ngayon. Balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita, well, umpisahan natin. Kumusta na si Senator Bato de la Rosa? Alam niyo po, nagpalipas ng magdamag sa Senate office ni Senator Estrada at nananawagan ngayon si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag siyang isuko. Sa gitna pa rin ng komisyon, kumpirmasyon na inusyuhan siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC. Tila pahagin pa ni Senator de la Rosa sa Pangulo, baka mangyari din ito kay Marcos balang araw. Gid pa ng senador, kung mayroon umano siyang dapat pang panagutan, ay payag siyang managot sa isang lokal na korte. Sinagot ng palasyo ang pahaging ni Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na baka mangyari din sa kanya ang kaparehong sitwasyon nila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahinggan natin yan sa report na ito.
2: Marisol.
3: Mel, Emil, Vicky, wala pa rin uwian si Senador Bato de la Rosa na dito na nagpalipas ng magdamag kagabi bago siya dumalo sa Senate session kanina. Meron siyang apela kay Pangulong Bongbong Marcos.
4: Matapos mabigong arestuhin ng NBI kahapon dahil sa arrest warrants ng International Criminal Court.
5: Sir, how are you po?
6: Okay ako. Nakatulog na kahit papaano.
4: Sa Senado, nagpalipas ang magdamag si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa tanggapan daw ni Senador Jingo Estrada siya na natili kagabi. Sa gitna ng proteksyon binigay sa kanya, wala raw siyang balak umalis ngayon sa Senado. Pero may apela si Bato kay Pangulong Bongbong Marcos.
6: Huwag niya ako ipadala sa Manila. Yun lang naman. Kahit saan work dito sa Pilipinas, pangitan Pilipino, Mr. President. Pangitan Pilipino, kung pwede lang. Meron akong pananagutan. Pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
4: Pero tila may pahaging si De La Rosa kay Marcos. Isipin din daw ng Pangulo na baka mangyari sa kanya ito balang araw.
6: Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. So yun lang, apila ko sa iyo, sir. Please, if may naiwan ka pang pagmamahal sa ating bansa, yun lang po ang kuhan nyo, ang gawin ninyo, protektahan nyo. Hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
4: Ang paglitaw ni De La Rosa sa Senado kahapon, ang pagtatapos ng 6 na buwan niyang pagtatago, matapos umugong noon na may warrant of arrest na laban sa kanya. Matapos siyang matakasan ang mga mahabol na NBI agents kahapon, nagpupuyo sa galit si De La Rosa na makapasok sa session hall ng Senado.
6: This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit gano'n ang NBI? I am a senator of this republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. This is the worst government.
4: Sa isang punto, nilapatan pa ng lunas ang sugat sa daliri ni De La Rosa matapos siyang madapa sa pagtakbo papasok ng session hall. Emosyonal din siyang nilapitan ng kanyang staff at kinumusta ng ilang kaalyadong senador. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla kagabi, magkakasama sila ni De La Rosa at Senators Amy Marcos, Joel Villanueva at Bongo. Dito, sinabi niya ang pakay daw ng tangkang pag-aresto sa kanya ay para mapigilan ang pagpapalit ng liderato ng Senado.
6: Pinipigilan lang kung pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority. para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa.
4: Isa si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong drug war. Pero itinanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng pulis sa Davao at nang maging chief PNP.
6: Kasi alam nila wala akong sinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka na gusto. I have said, yung aking servisyo talaga. Yung aking, yung ideals ng PNP, courage, integrity, and loyalty. Isinisa buhay ko yan. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin.
2: Senator, ba ko yung business alam ng politics?
6: Yeah. Kasi kung hindi ko politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil.
4: Ilang ulit sinabi ni Bato, hindi tayo sakop ng ICC at gumagana ang justice system sa bansa. Sabi niya at ng abogado niya na sa order ng Korte Suprema sila susunod. Sakaling may mailabas na local warrant of arrest, sasama na ba siya?
6: Yes, we are exhausting all legal remedies.
5: If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law and he will bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court.
3: Hindi pa raw masabi ni Senador De La Rosa kung hanggang kailan siya mananatili rito. Pero habang hinihintay daw niya ang desisyon ng Korte Suprema, business as usual siya dito sa Senado at gagampanan daw niya ang tungkulin bilang senador.
4: Pero nagpahayag ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Tito Soto.
6: I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin.
4: Sinusubukan namin makuha ang panig ni Soto.
3: Dito pa rin sa Senado, inaasahang mananatili ngayong gabi at sa mga susunod na araw si Senador Bato De La Rosa habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ito sa musyon na kanilang inihain para pigilan ang tangkang pag-aresto sa kanya. Vicky.
7: Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.
1: Sa ibang mga balita pa rin naman sa Pilipinas. Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na wala silang namomonitor na destabilization activities kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at wala rin banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon sa kalihim na nanatiling profesional ang mga militar sa kabila ng mga political issue, sabay giit na wala ng jurisdiction ang DND sa mga retiradong sundalo. Giit pa ni Teodoro, karamihan sa retirees ay hindi nasasangkot naman sa anti-government activities at patuloy na sumusuporta sa mga security initiatives ng Department of National Defense. Samantala, inaasahang na matatransmit na sa Senado ngayong Linggo ang Articles of Impeachment para sa paglilitis matapos sa aprobahan ng mayorya ng mga kongresista nitong Lunes.

0: show the best.
1: Tuloy-tuloy na natin ating mga balita. It's now 6:30, Mayo 12, 2026. Araw po ng Martes. At sa detalye pa rin po ng mga balita natin sa mga oras na ito. Sunod na umano na magkakaroon ng arrest warrant mula naman sa International Criminal Court itong si Senator Bongo, ayon pa rin to kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Siya ba yung parang watchdog ng ICC sa Pilipinas? I don't know what his role here. But anyway, narito po ang detalye.
2: Kabilang sa nagpakalma kay Senador Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI, si Senador Bongo. Pero posibleng maharap din umano si Go sa parehong problema. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa impormasyon kasing nakuha ni Trillanes, nakaumang na umano ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay Go bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder.
3: Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin.
2: Hindi man tiyak kung kailan, nakasisiguro si Trillanes na magkaka-warrant din si Go. Sabi ni Trillanes, inireklamo si Go sa ICC dahil nung kasagsagan ng mga extrajudicial killings, si Go umano ang tagabigay ng reward sa bawat assassination bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte.
3: Ito yung pagbabayad or pagiging accountable. Kung namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito.
2: Maliban kay De La Rosa at Go, posibleng ma-issuehan din daw ng ICC warrant si dating PNP Chief Oscar Albayalde, sabi ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. Jun Venerasyon, Nakatutok, 24 Horas.
1: Iginiit ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na hindi ba sa simpleng pagpapalit ng liderato nangyari sa Senado nitong Lunes. Para sa kanya, malinaw na may layuning pigilan ng impeachment trial bago ito mapagsimula. Mahirapan niyang baliwalain ang takbo ng mga pangyayari. Isang senador na matagal na wala ang biglang bumalik, apat na senador mula sa mayorya ang lumipat ng kampo sa pamamagitan ng 13 boto na tanggal. Si Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Alan Peter Cayetano. Nauna na nagpahayag si Soto na handa niyang buksan ang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na may padala ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero para bago pa iyon mangyari, naalis na siya sa pwesto. Hindi daw ito usapin ng liderato, ani Goitia, ang totoong layunin ay pigilan ang impeachment trial na umusad. Para kay Goitia, mas mabigat kaysa sa politikal ang pinakita ng pangyayari. Ayon sa kanya, marami sa mga senador na sangkot ay matagal nang nagpapakilalang makadiyos, makabayan at may paninindigan. Ngunit, nang dumating ang sandali na tunay na pagsubok, marami ang hindi nanindigan. Nabanggit din ni Goitia si Senator Ronald De La Rosa. Matapos ang ilang buong pagkawala, muli itong lumitaw upang magbigay ng isa sa pinakamahalagang boto sa Senado. Tinukoy rin niya ng kabalintunaan sa imahe ni De La Rosa bilang bayani sa mata ng kanyang mga taga-suporta. Dagdag pa niya, hindi dapat magmukhang kumikilos lamang ang Senado kapag may mga makapangyarihang personalidad na kailangang sagipin. Tinuligsa rin ni Goitia na panawagan ang bagong mayorya tungkol sa unity dahil ayon sa kanya nawalan ng saysay ang pagkakaisa kapag ginagamit ito upang iwasan ang pananagutan at pagsisiyasat. Nagpahayag din si Goitia ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy itong pagsusulong ng soberenya ng bansa ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Pero ayon sa kanya, hindi sapat na ang Pangulo lamang ang lumalaban para dito. Para kay Goitia ay yun ang mas malalim na usapin sa likod ng nangyari sa Senado. Samantala, ang ating mga kababayan Pinoy, kung ikaw ay Filipino passport holder, ba? Hindi na kailangan daw na kumuha ng visa ang mga Pilipino para makabisita sa bansang Paraguay. Ito ay matapos lagdaan ng Pilipinas at Paraguay ang kasunduan para sa visa-free entry na pribilehiyo para sa mga ordinary passport holders. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang lagdaan sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Minister of Foreign Affairs Ruben Ramirez Lezcano. Sa pamamagitan ng visa-free entry privileges ay maaaring makabisita sa Paraguay, mapag-facilitate ng negosyo at people-to-people exchanges. Nilagdaan din ang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon ng larangan ng diplomatic training sa pagitan ng dalawang bansa para sa pagpapahusay sa skills development, palitan ng kaalaman at iba pang academic cooperation projects. Ay naman sa isang law expert, pwedeng arestahin si Senator Ronald De La Rosa dahil lagpas sa 6 na taon ng parusa sa kaso sa kanya. Ang buong detalye.
0: Pwede umanong

0: Nito ang basihan ang Senate Resolution No. 44 na naglalahad na dapat proteksyonan ang mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Inadap ito noong Marso at pirmado ni Noy Senate President Tito Soto. Pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Attorney Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas.
1: Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang resolusyon na yan, hindi ho niyan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations.
0: Sa ilalim ng konstitusyon, may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. Paliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng 3 sangay ng gobyerno, legislatura, ehekutibo at hudikatura.
3: In fact, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador through impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that.
0: Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arestuhin.
3: If that question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not immune from committing heinous crimes, grave offenses.
4: The language of the Constitution is clear. It's only limited to cases not punishable by not more than 6 years.
0: Hindi ito ang unang beses na may ipinaparesong senador habang may sesyon ng Kongreso at may ilang senador na kusang sumuko na rin sa huli. Noong 1990, pinagbawalan ni Noy Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan na pawalang bisa ang impormasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Noy Senator Leila De Lima sa mga polis sa labas ng kanyang tanggapan sa Senado matapos magpalipas ng gabi doon para sa kasong may kinalaman sa droga. Inakwit kalaunan si De Lima sa mga kaso niya. At noong 2018, sumuko rin sa loob ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Ibinasura kalaunan ng korte ang kaso niya. Sa kaso ngayon ni De La Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa senador,
5: Hindi pwedeng kupkupin. Hindi kamukha ng isang embassy ito na wine-wave natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok.
4: This will be a tug of war between the executive and the legislature.
0: Sa ngayon, dumulog na si De La Rosa sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
2: Okay, so 7 o'clock po. Susunod natin mga news mula sa tingin ng bayan sa Pilipinas. Plus 7 at mostly cloudy sa Winnipeg. We have a few showers na matatapos ngayong umaga and then a mix of sun and cloud. So meron tayo 17 sa pinakamataas. Maaliwalas naman na mamig. Be with fog patches developing overnight. Ang low natin plus 5. For the rest of the week, okay, tomorrow Wednesday, sunny. Meron tayong high ng 22. Low ng 11 at clear. Medyo cloudy na po at 60% chance of showers naman on Thursday with a high of 20 degrees. By Friday, a mix of sun and cloud. Medyo mahangin, windy. Meron tayong 17 naman sa pinakamataas sa temperatura. Ang ating sunrise at 5:47 kanina. Sunset naman at 9:03 tonight. Mostly cloudy, plus 7 ngayon dito sa Winnipeg. Ako po si Chester Pangan. Guys, 19 minutes na lang mag-aalas 7 na ng umaga. I don't wanna be the bearer of bad news. I mean, parang Chester naman, lagi minamadali kami. Hindi ko po kayo minamadali. Pero medyo gilas-gilas na. Kung kailangan na gumilas yung mga oras na ito, ha? You've been warned.
6: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. which is why everyone loves a Goche deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Siyempre, hindi rin po mawawala ang ating showbiz balita kaya nandito si Donna Kiwala. Di ba? Talagang chika-chika tayo muna. Gerald Anderson, mas gusto daw maging single muna. Okay, at focus muna nga si Je sa mga ikakabuti na kanyang sarili kaya wala rin daw muna siyang love life. Sa TV show na Stars on Stars, itinanong siya ng kanyang Blood vs. Duty co-star na si Baron Geisler kung magpo-focus ba siya sa kanyang sarili ngayong single na siya. Plan on focusing on myself, yeah. That's all I've been doing. Sabi niya, yung sagot ni Gerald. Papatuloy niya, yun lang naman eh, yung dahilan daw kung bakit din ako single. Sabi niya, that's the only reason I'm single now because, you know, I want to become a better partner, a better person. A better son, a better brother, a better provider. Magagawa ko yan if I focus on myself muna. Mabuhay ka, Jay. Okay yan. Dahil mas focus siya ngayon sa kanyang sarili, ay marami siyang nagagawang bagay gaya ng pagnenegosyo, pagiging producer at direktor. Sabi niya, I'm building the life. I want in 5 years, I want to be the kind of person, I want to be the best version. I have to start now, so focus muna ako sa sarili ko. Ang sabi pa rin ng aktor, si Julia Barreto ang huling girlfriend ni Gerald sa loob ng 6 na taon. 6 years din pala yan. Nagsimula kanilang relasyon noong 2019 at last year nga ay natapos ito na ngayon nga ay ayon sa kanilang mga management ay mutual decision naman nila Gerald at Julia yung kanilang paghihiwalay. Punta naman tayo sa iba pang showbiz balita. Bianca Umali magbibigay boses sa title character ng GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. Pakinggan po natin to.
2: Happy Monday, chikahan mga kapuso! Itinago na muna ni Bianca Umali ang brilyante ng lupa para bigyang boses ang title character ng GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. Ang preparation ni Bianca para sa adaptation ng isang Pinoy horror fantasy comic series. Ichachika ni Nelson Canlas.
3: Mula sa mga pahina ng Filipino comic series, bibigyang buhay on the big screen ang kwento ng batang mambabarang na si Ella Arcangel. At ang napiling maglapat ng boses sa karakter ni Ella sa kauna-unahang animated movie ng Millennial Comic Series.
4: Isa!
3: Walang iba kundi ang kapuso star na si Bianca Umali.
4: Isa! Balik ka na, Isa!
3: Sa pamamaalam ni Bianca sa role na Tera sa Encantadia Chronicle Sangre, na mahigit isang taon din nating minahal, susubok siya bilang isang dubbing artist for the first time. Hindi lang basta pag may memorya ng script. Challenging ito para sa kanya dahil kailangang maging iisa ang ipinararamdam ng kanyang boses sa ikinikilos ng illustration.
5: Sobrang dami kong na-discover sa sarili ko. I guess it's really more being able to discover yung weaknesses and strengths ko as an artist. And I really am looking forward to accepting this project kasi kakaibang journey siya for me, kuya eh. At sobrang ganda ng material. I'm excited to bring life and to bring voice into her life.
6: Maraming nadadala si Bianca dito sa Ella Arcangel kasi hindi lang siya basta trabaho lang na magbibigay ng boses. Pinag-aralan niya pa yung character. Bumuo siya ng sarili niyang, kumbaga parang binilog niya ng maayos yung character. Hindi lang binabasa yung script. Parang isinabuhay niya yung, ano, yung si Ella.
3: Isang mahalagang kontribusyon daw ang Ella Arcangel sa panitikang Pilipino. Nasasalamin kasi sa kwento ang makabagong kaugalian, mga social issues at ilang makalumang kwento. All in one story that will teach viewers some life lessons.
5: Maganda yung mensaheng hatid ng material. Ay, do I spoil? Hindi ko pa pwede.
7: In a nutshell.
5: Sino ba talaga ang mga halimaw? Ang mga halimaw ba? O minsan mga tao rin sila?
3: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
7: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
8: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center. We're going up, up, up, it's our moment. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
2: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack direct repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
3: Good morning, Philippines! Sa 92.7 FM CKJS, it's time na bumili sa ating mga pagbabalita. Narito ang mga detalye pa ng mga news from the Philippines sa mga oras na ito. Senator Risa Hontiveros, nananawagan sa mga kasamang senador na please lang, sabi, huwag harangin ang impeachment. Pakinggan natin to.
4: Siniguro ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene agad ang impeachment court sakaling mai-transmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Sandra Aguinaldo.
5: Kasama sa bagong mayorya sa Senado ang ilan sa mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ang dati namang Senate President na si Senator Tito Soto na minsang nagsabing aaksyonan niya ang impeachment agad-agad, wala na sa pwesto at kabilang na sa minorya. Kaya ang lumulutang na tanong, ano ang epekto ng leadership change sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado? Si Senadora Risa Hontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado.
6: Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapanan namin sa konstitusyon.
5: Si Senador Robin Padilla, na noong miyembro pa ng oposisyon, ay nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sinabi naman ngayong mayorya na siya na tuloy ang impeachment sa Senado, kahit iba na ang liderato nito.
7: Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislator, hanggat wala, at ulat mamaya, wala pa naman dito, pwede kami magsalita. Bilang mga ako, bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator.
5: Pinawi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pangamba ng iba. Aaksyonan daw ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas.
8: Pag natanggap niyo impeachment, magko-convene kayo immediately?
9: Forthwith.
10: To the next day, sir?
9: So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee ng rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays.
5: Hindi pa nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon nangyari matapos makakuha ang kampo ni Cayetano ng boto ng 13 senador. Kasama sa umani mula sa kampo ni Soto patungo sa kampo ni Cayetano, sina Senadora Loren Legarda at ang magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Nag-abstain naman sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito. Pero si Lacson, hindi na itago ang sama na loob kay Legarda. Nakasama raw nila noon sa mga pagpaplano ng mailuklok si Soto bilang Senate President. Niwala raw kasi itong naging pasabi sa kanyang desisyon na lilipat na pala ng alyansa.
11: Meron actually, maski pa paano, di ba, sentimento. Because originally, kasama namin siya sa minority. We were only 4 or 5 at the time, ano? And then, kasama namin siya sa majority. Originally. So ang sa akin lang, it's not the point of her leaving the group. But at least man lang, 1 second before it happened, binulungan niya si SP. Never mind us.
5: Nagtataka naman daw si Soto sa ginawa ni Legarda.
12: Wala kayo naramdaman ng konting hinanakit doon kay Senator Loren na lumiba ng walang paalam sa'yo?
13: Kahit konti. Nagtataka lang ako.
5: Sinubukan naming kunan ng panig si Legarda pero hindi siya nagbigay ng pahayag. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
3: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, hindi daw po matitinag ang Kamara. Tiginigit nga ng House of Representatives dito sa ano yung mga political threats ng Partido Demokratiko Pilipino na kaugnay ng nakatakdang botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, itong Lunes po na nakalipas Mayo 11. Ayon kay Deputy Speaker Paul Ortega, hindi natatakot mabablockmail o mapipigilan ng mga kongresista sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin konstitusyonal kabilang pagtalakay sa impeachment complaints. Payag ito ng mga mambabatas matapos nga magbabala ang PDP na maaaring i-blacklist at kalabanin sa susunod na halala ng mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Dagdag pa ni Ortega, mahalaga na sa Kamara ay ang boses ng mamamayang Pilipino at hindi ng isang partidong anya ipilit muling nagpapalakas ng impluensya. Sa ibang balita pa naman, patungkol pa rin po sa impeachment complaint, itong mga articles daw ng impeachment laban sa BC di pa napapadala sa Kamara ng Kamara sa Senado dahil sa palitan ng liderato. Yun yung sinasabi kanina sa balita, yung kay Goytia, ano po, parang may konting delay niyan. Technicality. Pakinggan natin ito.
13: At dahil sa palitan ng liderato sa Senado, hindi pa naipapadala sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Pere.
14: The resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
15: Matapos bumoto kahapon ang 257 mula sa kabuang 318 na kongresista para i-impeach si Vice President Sara Duterte, agad inaprubahan ng plenaryo ang motion para i-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero hanggang 4:34 p.m. kanina, hindi pa ito naipadadala sa Senado.
16: Kanina nakausap ko ang ating SecGen. At sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms.
15: Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado?
17: Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting sa dito sa House at alam naman nila na may numero. Ano ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro Duterte.
18: Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung Articles of Impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
16: Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman.
15: Posible raw na pagkakonvene ng Senate Impeachment Court ay hindi agad magsasagawa ng paglilitis dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero babala ni De Lima, kung hindi agad magkonvene ng Senate Impeachment Court, lalabag ang mga senador sa kanilang constitutional duty.
17: Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty. can be seen from the Constitution. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan.
15: Kasama sina De Lima, Diokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
3: Ang ating mga balitang ito hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
19: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
3: IntercityAutoBody.com. Salamat po sa Intercity Auto Body. Naghahati natin 7 o'clock news. Now, for the weather forecast and current conditions, 7 degrees tayo at mostly cloudy skies. Patungo sa 17 today with a few showers daw po. Mix sa sun and cloud naman afterwards. Lahat lang yan. Ngayong umaga lang naman eh. This evening naman, clear skies tayo. May fog patches developing overnight. Meron tayong low down plus 5. Tomorrow, Miyerkules na po, magiging maaraw. Meron tayong fog patches dissipating in the morning. A high of 22 degrees. UV index 6 or high. Meron tayong clear skies and a low of 11. Extended tayo sa Thursday, cloudy with 60% chance of showers, windy in a high of 20 degrees, at sa Friday naman a mix of sun and cloud with a high of 17. Pagkat sa 17 today, mostly cloudy, plus 7 dito po sa Winnipeg. Magandang umaga sa inyo.
1: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's HD radio station.

0: Yes, Gavi, with each passing night, aminin ko sa inyo, guys, each passing night, ano po, medyo inakabahan ako din sa bago kong gig with the Winnipeg Sea Bears. Mukhang matatest by fire na tayo this coming Saturday. Now I have to really brush up on my English. Sa gitna ka ng Canada Life Center with about, I don't know, 1,000 people there or more. Home opener na po May 16th dyan nga sa Canada Life Center para sa Winnipeg Sea Bears. We gotta protect the den kalaban ng Saskatoon Mamba. So hopefully I get to see you guys there para ka nakita nyo po at mag-wave naman kayo. And I'm actually giving out tickets, abangan nyo yan dito sa ating show, sa ating Good Morning Philippines. So make sure po na makatawag kayo. Yeah, it's 204-780-8181. Winnipeg Sea Bears coming right up.
1: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
2: Mas mababa pa kaysa dati?
1: Tignan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
2: Oh, mas mura yan kaysa...
1: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
2: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
3: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
4: Wholesale Club. Whole lot of value.
5: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan nito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwala ang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
6: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
7: Ang bahaging ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener May 16 at 7 ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Ang unang 5,000 fancy makatanggap ng bibing Sea Bears sunglasses.
0: That's correct. Nakalimutan ko pala sabihin yun na magbibigay ng Sea Bear sunglasses ang Winnipeg Sea Bear sa unang 5,000 na makapunta sa game. So hopefully po I get to see you there. I think it's time. Makakuha tayo na ating color. Meron tayong 4 packs of tickets. Dapat lang hindi pa kayo nanalo in the past 2 months at alam nyo kung anong sinasalihan nyo ngayong umagang ito. Let's go sa ating phone lines. Mini, mini, mini, mo. Hello? Hello?
8: Hello!
0: Oi, good morning po! How are you today?
8: Good morning po, Chester and Donna.
0: Wala po si Donna today, off po siya.
8: Out. Ay, magandang maga po.
0: Good morning po sa inyo. So we got 4 pack of tickets. Para saan ang pinamimigay natin today?
8: Ay, sa Seabirds po, Filipino Pride.
0: Have you ever been sa isang game ng or more ng Winnipeg Seabirds ever?
8: Hindi pa po. Talaga? Ngayon pa lang.
0: Kailan kayo huling nanalo sa ating show?
8: Never pa po.
0: As in ever, ever?
8: Yes, hindi pa po.
0: Para maswerte kayo nakatawag ngayong umaga dahil, and hopefully, time up pala. Dapat meron kayong may promise sa akin this coming Saturday. Kasi bibigyan kita ng 4 na tickets para may kapalit.
8: Ay, alam ko po yung kahapon, narinig ko po.
0: Ano, ano po yan?
8: Maghahay po at papalakpak sa inyo.
0: Okay lang po ba yan? Narinig nyo rin kahapon, so okay lang ba yun? Gagawin niyo?
8: Ay, of course po.
0: Alright, that's so good. Taiwan mo na, ano pong pangalan nyo?
8: Ever po, Ever Rivera.
0: Okay, pwede ka nang bumati, Ever.
8: Ay, magandang umaga po sa lahat. Sa kambal na anak ko, Merry Christmas, Happy Birthday po.
0: Kala ko Merry Christmas.
8: At sa anak ko, Happy Birthday sa 15.
0: Alright, very good. Thank you so much po. And you know, okay na yan?
8: Yes po, salamat po.
0: Alright, very good. Huwag niyong ibababa yung phone ninyo kasi kukunin natin yung inyong mga details. Ever Rivera. Po.
8: Magandang umaga.
0: Good morning din po. Thank you so much for joining yung ating mga iba pa mga callers. Abangan kasi for the rest of the week pa tayo mamimigay. If not, go to the website po. Check it out. Bumili na. Ang mura na tickets na si Bears actually. At saka any seats doon kasi sa lower bowl lang siya. At as in talaga maganda yung upuan na mabibili ninyo. It's gonna be great. So hope to see you there. Patungo sa ating 7:30 news.

0: show the best.
1: 7:31 na po ng umaga. Magandang umaga muli sa inyo. Ako si Chester Pangan. Karagdagang detalye mga balita sa Pilipinas. Senator Cayetano, well, paghahanda po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, agad daw tatalakayin, kahit nga ito, bago yung liderato kasi, di ba? Ang mga balita narito po.
2: Isusulong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. Live mula Senado na Kapatrol RG Cruz. RG, paano ang magiging latag ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable.
3: Karen, pag-uusapan pa lang ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-uusapan sa caucus ay papatawag, kung hindi ngayon ay bukas. Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang Articles of Impeachment at git niya hindi sila magpapatumpik-tumpik.
4: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang ang impeachment namin because there's so many primarily economic issues that we have to face. Huh?
5: Sir, brief ko lang natanggap niya ipin.
4: But it's such an important accountability process. So
3: tiniyak rin ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial. Taliwasan na unang pahayag.
6: Hindi natin pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
3: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang Articles of Impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa Articles of Impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na in-impeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang Articles of Impeachment at saka naman tutugon ang prosekusyon sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawang pangulo at huwag umiwas sa kanilang obligasyon dahil giit na mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ng ilang negosyante ang paglilitis.
7: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
3: Tingin naman ni dating Senate President Franklin Rilon, konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
8: They reorganized yesterday also because is the crucial 13th vote under the leadership of then Senate President Soto. He committed that there will be a trial and a trial in the assessment of the SARA allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place?
3: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyo ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
9: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
3: Umapila rin ang palasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
10: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
3: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya na hinanakit kay Senadora Loren Ligarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
11: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Sentimento namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
3: Umiwas naman si Ligarda sa media kanina.
12: Lots of work to do.
3: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. Karen, sa plenaryo naman kanina sinabi ni Senate President Cayetano na alinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman nito. Ang maghihintay lang muna ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang reorganization ng Senado, pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen?
2: RG, linawin natin para sa publiko, dumating na ba sa Senado ang Articles of Impeachment?
3: Karen, hanggang sa mga panahon ito, bago ako humarap sa inyo dito sa TV Patrol, ay wala kang pasabi.

0: Dato sa pagkasenador at dating senador Antonio Trillanes IV na natalong alkalde sa Caloocan City. Ibinahagi ni veteran columnist Ramon Montulfo sa kanyang Facebook account na manunumpa na bilang Justice Secretary si Abalos sa mga susunod na araw. Wala pa namang ideya ang Malacañang kung mabibigyan ng pwesto sa gabinete sina Abalos at Trillanes. Hindi rin nagkomento si Castro, this is si Attorney Palas Press Officer, Attorney Claire Castro, sa isang Palas briefing na sinabi niya, siguro kapag meron ng listahan, ibibigay agad sa inyo, sabi sa mga taga-press. Ayaw nga paunahan ng ating Pangulo, pero hindi rin daw nagkomento sa report na si Budget Undersecretary Kim Robert De Leon ang papalit kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Lumutang din ang balitang papalitan si Interior Secretary John Vic Remulla, kung saan mismong si Trillanes ay dismayado rito dahil hindi nahuli si Senator Ronald Bato de Rosa. Samantala, itinanggi naman ang Department of Information and Communications Technology, Henry Aguda, na nag-resign siya sa gabinete ng Pangulong Marcos. Kinumpirma at isinipubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa Quezon Crime Against Humanity of Murder, kaugnay ng malawak ang patayan noong drug war sa Administrasyong Duterte. Si Zen Hernandez ang may report.
1: Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
2: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
3: Pero si Bato De La Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Panawagan namin sa Senado ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo iniluklok dyan kayong mga senador para pagtaktan ang mga mali.
1: Dalawa ang naging batayan ng Pretrial Chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ang korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon ng miyembro ito ng International Criminal Court.
4: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
1: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law.

Patuloy pa sa pag-abang ko naman ng messages ninyo this time around. Siyempre, mag-greet sa tayo soon. Natin ng try ang windows and doors. Kaya send those to me right now. Here's Excycle Mind.

0: Magandang umaga po, ako si Chester Panganar. Ito ating makaridag ang mga magbabalita. Balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. May isang napakahalaga. Medyo kami kahabaan po na live interview kay Senator Bato de la Rosa sa 24 oras. Pahinga natin.
1: Mula sa Senado, live po natin kausapin ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po, Senator.
2: Magandang gabi sa inyo, Mel, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po.
1: Senator, matagal kayong hindi pumasok eh. 6 na buwan kayong nawala sa Senado, hindi po ba? Tama po ba yon?
2: Opo.
1: Senator, sabihin nyo naman sa amin, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi kayo pumasok ng 6 na buwan? At bigla na lang kayong sumulpot kahapon dyan sa Senado, sir?
2: Well, unang-una, meron tayong natanggap na informasyon galing sa palasyo na andyan na daw yung warrant of arrest ko sa ICC. From ICC. Kaya, alam mo na, my liberty is under threat. So, I have to do something with that situation.
1: Oh, so, bakit po naman kahapon, bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado? What changed your mind, Senator?
2: Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako sa Senado, no? Lalo na sa araw na yon. Kasama na dyan, no? Maraming factors yan. Kasama na dyan. Unang-una, yung pag-change ng leadership ng Senado. Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. Kung once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kini-criticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So, sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon dahil hindi man talaga ako walang hiya na tao na tatanggap lang ng pera na walang kaukulang effort, no? Hindi po yan ugali ko. Pero I was forced to the situation na ganun talaga, under threat yung aking liberty. So, yun. Pero to tell you the truth, yung sweldo ko, tinatanggap ng aking, kinukuha ng aking secretary, nilalagay sa aking opisina, nakasilyado pa yun, naka-envelope pa yun hanggang ngayon. Yung iba hindi pa na-open kasi hindi ba nakakarating sa akin dahil nagtatago man tayo. So hindi nakarating sa akin. So yung iba doon ginagamit sa ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na.
1: Senator, ang plano nyo mananatili kayo dyan, ano po, sa Senado, correct? Mananatili muna kayo dyan sa Senate. Hanggang kailan po,
2: yes,
1: ba ang plano nyo? Hanggang kailan?
2: Oo,
1: pwede ba yun? Habang buhay na lang kayo mananatili
2: hanggang
1: dyan? Senator.
2: Well, hindi ko talaga alam kung what comes next after this. Mm-hmm. Basta ang akin lang hinihintay ay yung Supreme Court decision sa aming pinafile ng mga petitions.
1: May petition na po sa Supreme Court. Asking for, ano po ang petition, ang laman,
2: yes,
1: ng petition, sir?
2: Ano ba yun, injunction o basta pa TRO.
1: TRO. TRO.
2: Basta 3 o 4 na petition na tao. Na petition yung pinahil nila. Hindi ko na masyado nakuha yung mga title noon.
1: Senator.
2: Basta isa dyan yung TRO.
1: Yes. Senator, meron pong mga iba na nagsasabing mali yung ginawa,
2: yes,
1: ng Senado na kinupkup kayo dyan. Hindi daw po tama. Ay, anong gagawin nun ninyo kung sakaling ang sabihin na hindi kayo pwede dyan? Sir?
2: Well, they are entitled to their own opinion. Kung anong gusto lang sabihin na laban sa Senado, yes. Basta yung Senado lang naman, ginagampanan lang yung papel niya ng yes. Pag-maintain ng institution as independent at to a certain limit, mm-hmm. pwedeng proteksyonan yung uh-huh. kanyang membro. So yun lang ginagawa ng Senado. There's nothing irregular about that. Dahil nangyari na yan. May mga previous cases na nangyari. Dilema, Trillanes, sino pa bang ibang mga senador na ganong sitwasyon. Yun nga lang, hindi lang local courts lang yung kanila. Akin sa ICC, iba yung akin. Kung nangyari na yan, noon pa.
1: Nabanggit nga ninyo yun, na sa korte lang sa Pilipinas kayo haharap. E paano kung sabihin ng korte sa Pilipinas na lehitimo ang arrest warrant ng ICC para sa inyo? Ikaw ba magtatagurin o magtatago pa? Or pwede bang mangyari na talagang pupunta na kayo, sasama na kayo, paano? Parang napakagulo. Ano po? Ano bang pinag-iisip nyo? What goes inside your mind?
2: Sige lang.
1: You know, the options, the alternatives,
2: sa
1: ano kaya?
2: Sa ngayon, Mel, no?
1: Yes.
2: Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise na plan, options, alternatives. I leave it all to God. Mm-hmm. Bahala na si Lord.
1: Uh-huh.
2: Sa Kanya, Siya na bahala sa buhay ko. I leave it up to Him.
1: Pero
2: Siya na bahala. But then again, I'm constantly praying for God's deliverance.
1: Yes.
2: Na sana huwag niya akong pabayaan. Yan talaga ang constant prayer ko.
1: Yeah. Huwag nga kayo pabayaan. Pero kung talagang kailangan na, kayo ba ay pwede rin na sumama na walang gulo, walang problema, sasama na kayo pag nakitang lehito mo yung warrant of arrest. Senator, pwede ba yun? Mangyari?
2: Mahirap sagutin yung tanong mo, Mel. Baka mamaya, in the end, gagabihin, sabihin mong sinungaling ako. Hindi ko nagawa yung sinabi ko ngayon. Hindi ko nagawa sa literal date. Kaya hintayin na lang natin kung ano mangyari.
1: I will accept that, Senator. May mensahe po kayo kanina kay Pangulong Marcos na mag-isip-isip siya at baka mangyari din sa kanya. Yang nangyari sa inyo ngayon, ano ba ang pakahulugan ninyo dyan? Para ba kayong nananakot o may banta or what? What's that supposed to mean, Senator?
2: Hindi po, Mel. Hindi po. Ang akin lang doon, isa nag-appeal ako sa Pangulong Bongbong Marcos na sana gampanan niya yung kanyang papel bilang chief executive ng ating bansa. Napangalagaan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Rarely nangyari. Kahit sa anong bansa ka magtanong, kung meron bang gobyerno na nagbo-volunteer na ipagkanulo yung kanyang constituent sa ibang bansa. Ang nangyari pa dapat is kung may problema yung isang citizen, you are duty bound to protect him, to avoid to give assistance. Mm-hmm. So at sa Kamil, no, hindi lang yan. Sabi ko, it's not all about me. Hindi lang para sa akin yun, kundi sa bawat Pilipino in the future na magkakaroon ng ganitong problema. Kaya nasabi ko si President BBM dahil noon nag-usap kami, sabi niya, nung tinanong ko siya about possible ICC warrant of arrest, dalawang instance kami nagkausap, sabi niya sa akin, no, hindi ako papayag na makialam ang ICC dito. Hindi natin hindi nirecognize yung kanyang jurisdiction. Wala, kasi alam mo, Bato, kung mangyari yan sa inyo ngayon, possibly mangyari yan sa akin in the future. Baka kami na naman ang sunod magka-problema ng ganun. So hindi ko nirecognize yung ICC. Kaya nga, nabigla na ako bakit ganito na nangyari ngayon na masyadong eager yung ating gobyerno mag-operate sa ICC when in fact, it has no jurisdiction over us dahil hindi na tayo membro ng ICC. But that's beside the point. Ang appeal ko lang sa Pangulo bilang isang Pilipino. Ako'y isang Pilipino, Mr. President. I need your protection. I need your support. Ikaw ang aking Pangulo.
1: Senator, maputol ko kayo.
2: Binuto ka namin. tumulong ako ng kampanya na parang manalo ka. Yun lang naman sa akin. Bilang Pilipino, I think I deserve some support from this government instead of being treated otherwise.
1: Apo, meron pong impormasyon na ibinahagi ang inyong abogado na may naghihintay daw na aeroplano sa Villamor Air Base sakaling ma-aresto kayo. Totoo po ba yun? Ano reaction nyo dyan nang malaman nyo yan, Senator?
2: Hindi ko alam talaga yung detalye niya, no? Pero kung totoo man yan, so kagaya nung ginawa lang kay Pangulong Duterte, na diretsong ibinyahe, napakasakla po, napakalungkot. Kung hindi tayo bigyan ng chance, no, to avail of all legal remedies, which are open options to us. Sana bigyan tayo ng chance na to avail this legal remedies as stipulated in the Supreme Court guidelines. Nag-issue na Supreme Court dito ng ganitong ruling na kailangan talaga hindi yung warrant of arrest from ICC or from other countries, kundi from the local court.
1: Mm-hmm. At noon po, magpapasalamat na kami sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po, Senator.
2: Magandang gabi sa inyo, Mel. Maraming salamat.
0: Nakala ko sa totoo lang, ako lang yung parang nahihirapan din sa name na Ronald. Kasi may R na siya, may L pa sa gitna. Na. Kahit pala siya, no? Si Mel Tiangco. Alright. Namamaya na po, 6:30 tuloy. 8:30 kasi na dating mga pagbabalita mula sa Pilipinas. Here's your Winnipeg weather forecast and current conditions. Ay, tama yung sinabi mo, medium bobs tungkol doon sana. Tungkol doon sa interview. Anyway, mostly cloudy, 17 degrees. Plus 17 po today, a few showers. Meron tayong 5 degrees sa clear skies tonight. Tomorrow, Wednesday, magiging maaraw naman, a high of 22 with 11 degrees at clear skies tayo tomorrow night. Thursday, we got a high of 20 degrees. Meron tayong 60% chance of showers, otherwise cloudy. Thursday night, yan, 12 degrees naman at cloudy po, pinakamababa. By Friday, 17 and mix of sun and cloud. Right now, sa Winnipeg, mostly cloudy at plus 7. Good morning po.
3: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
1: Abangan po ang kasunod pang mga kabarata sa mga OPMs natin. But it's time na pala sa mga balita.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: CKJS Radio Station, the best.
1: Oras na pa sa mga news letter from the Philippines. It's 8:33. I'm Chester Pangan. Sa detalye pa rin ng mga balita natin sa mga oras na ito.

0: May bago na pong abogado, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Peter Haynes, na bagong abogado niya, kumatawan, din daw kay Jean-Pierre Bemba na napawalang sala sa Crimes Against Humanity. Ang detalye na rito.
1: May naging kliyenteng napawalang sala sa Crimes Against Humanity. Ang bagong abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Siya si Attorney Peter Haynes, na pinili mismo ng partner ng dating Pangulo na si Hanalet Avanceña at anak nitong si Kitty Duterte. Ang mag-ina ang naghahawak na ngayon ng legal matter sa kaso ni Duterte. Sa withdrawal request ng dating abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niyang nakausap na niya si Haynes. Si Haynes na rin ang haharap sa status conference sa May 27. Ilan sa mga pinagtanggol ni Haynes ay ang Minister of Defense at Senador ng Democratic Republic of Congo na si Jean-Pierre Bemba, na kalaunay napawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity sa nagdaang 25 taon bilang international criminal and humanitarian lawyer. Humawak si Haynes ng mga kasong may kaugnayan sa murder, serious fraud, sexual offenses at human trafficking.
0: Samantala naman, si Senator Ronald De La Rosa umiyak daw po sa Senate session dahil sa nalaman niyang umanong impormasyon. Ano kaya itong impormasyon na ito? Pakinggan natin sa balita.
2: Pagkatapos ng malapalos niyang paglusot sa mga aaresto sa kanya kahapon, namataan namang umiiyak si Senador Bato De La Rosa sa Senate session kanina. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark?
3: Mel, at yan ay sa mas kalma na sanang plenary session ng Senado. At binalikan ng mga senador yung naging gulo kahapon at ang mayorya yung nag-isa-isa ng mali na, at ang direksyon na kanilang tatakakin nila para itama ang mga ito. Naiyak si Senador Ronald Bato de la Rosa kanina habang kausap si Senador Bongo sa gitna ng sesyon sa Senado.
4: May sentimental lang na sinabi si Bongo sa akin. Bumigay ako.
5: Ba, ano sinabi niya?
4: Privilege sa communication yun between friends.
3: Sa sesyon kanina, pinuna ng mga kaalyado ni De La Rosa sa mayorya ang mga tensyon kahapon sa Senado nang subukan ng NBI na ihain ang arrest warrant ng ICC kay De La Rosa.
6: Eh bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes?
7: Sheriff po siya ngayon yata.
6: Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff o deputized officer ng ICC o ng Interpol.
8: Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, huwag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo?
9: Ito, duguan na po yung ating Senate o SAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Miggs. Nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy. Eh lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil Mr. President, ito yung tao natin to eh, mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado.
3: Sa gitna ng mas kalma na sanang talakayan, nagkainitan sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nang mag-point of order si Pangilinan para ipilit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ang mga nangyari kahapon.
10: I still have the floor.
3: Inireklamo ni Padilla si Pangilinan sa kanyang paninigaw kaya nagsuspindi ng sesyon.
7: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pag

0: Kinukuha pa natin yung panig ulit ano, ni Senator Kiko Pangilinan tungkol dito. Pero yung gulo na yan sa pagitan ni Pangilinan at ni Senator Robin Padilla ang naging hudyat na para i-adjourn na lang ang session today at ituloy na lang bukas. Pero bago mag-alas sa Ismail, ang minority ay nagsumite ng resolution at ang title niya ay Expressing the Sense of the Senate Urging Senator Ronald Bato de la Rosa to Voluntarily Surrender to the Proper Authorities and Seek Judicial Remedies in Accordance with the Constitution and Applicable Laws and Rules. Again, ito ay resolution lamang ng minority. Kailangan subalang ito sa mayorya para maging sense ng entire Senate. Bagay na malamang ay pag-uusapan sa mga darating na session ng Senado. Mel.
1: Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.
2: Well, delayed daw man po itong transmittal ng impeachment or articles of impeachment. Delayed dahil nga nagkaroon ng coup sa Senado or balasan. Di ba nag-iba yung president kasi? Kaya yung House of Representatives, hindi pa na-transmit yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: At dahil sa palitan ng liderato sa Senado, hindi pa na ipapadala sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Pere.
3: The resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
4: Matapos bumoto kahapon ang 257 mula sa kabuang 318 na kongresista para i-impeach si Vice President Sara Duterte, agad inaprubahan ng plenaryo ang motion para i-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero hanggang 4:34 p.m. kanina, hindi pa ito naipadadala sa Senado.
5: Kanina nakausap ko ang ating SecGen. At sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms.
4: Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado?
6: Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting sa dito sa House at alam naman nila na may numero. Ano ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte.
7: Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung Articles of Impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
5: Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman.
4: Posible raw na pagka-convene ng Senate Impeachment Court ay hindi agad magsasagawa ng paglilitis dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero babala ni De Lima, kung hindi agad mag-convene ng Senate Impeachment Court, lalabag ang mga senador sa kanilang constitutional duty.
6: Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty. As can be seen from the Constitution, wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan.
4: Kasama sina De Lima, Diokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.
2: Mamayang hapon po with the seals. Afternoon, pasadang karagdagan natin mga pagbabalita from the Philippines. Nasa 7 degrees tayo sa Winnipeg ngayon. Kanina parang chinecheck ko dito sa labas. Pero may pag-ambon na rin ha. Few showers though this morning. And then a mix of sun and cloud naman. Nasa 17

0: Yan si Basti at mga barkada niya, Wolfgang Natutulog Kong Mundo. I got some tickets to give away right now. Kung nakatutok pa rin po, this is your chance to win. 204-780-8181. The X Filipino Night is on June 18th. Meron tayong isang pares ng admissions tickets para makapunta sa ating Filipino Night on June 18th sa The X. Tawag na. Call now! Now na po! Now na!
1: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
2: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
0: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
2: at one of the summer's biggest events at the X.
0: Listen to Good Morning Philippines
2: and Afternoon Pasada
0: for your chance to win a pair of tickets
2: and be part of the celebration.
0: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
2: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
0: with 92.7 FM CKJS.
3: Papaya!
0: Let's go sa the phone lines. Dapat lang po di pa kayo nananalo in the past 2 months, etc., etc. You know this, di ba? Tingnan natin sa linya ng telepono. Good morning. Hello? Hello?
4: Hi, hello po.
0: Ma, how are you po?
4: Ayos naman po kayo po. Kumusta?
0: Ito, alam mo naman, pag minsan lumulutang, pag minsan lumulubog din naman. Parang palitaw. Pag minsan... Pag minsan may asukal, pag minsan wala rin. Di ba? Nakaka-relate tayo dun eh. Sa mga ganun.
4: Papa.
0: Kailan ka uling nanalo sa ating show?
4: Nung September.
0: That was a long, long time ago.
4: Papa.
0: In a galaxy far, far away. So I think kailangan ka na manalo ulit.
4: Oo, kailangan ako ulit.
0: Yeah. Bro, anong pangalan, mo, bro?
4: Jalvin Cruz.
0: Jalvin?
4: Yeah, Jalvin Cruz.
0: Okay, may J yung Alvin mo, no?
4: J-H, so. J-H.
0: Ba, talaga naman. Jalvin Cruz. Bumati ka na, Jalvin! Go! Winner ka na!
4: Oh, thank you. Shoutout nga pala sa mga Samahan Maples Basketball sa Winnipeg. Saka shoutout sa mga tiga Paumbong.
0: Sana magkita-kita din tayo dun sa Sea Bears sa Sabado.
4: Oh.
0: At pag may home games, ha? Sumamahilig sa basketball dyan.
4: Thank you.
0: All right, you're welcome, Jalvin. May dalawa kang tickets para sa The X. I gotta get your details. Kung muna ibababa yung phone, ha?
4: Okay, thank you.
0: All right, maraming salamat din naman. Teka, gagawin ko lang yung showbiz really, really quick, Jalvin, ha? Wala na nga. Nawala intro. Sige, tuloy-tuloy na nga. All right, Beanie, mainit na sinanubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event ng ABS-CBN. Eto na, MJ Felipe.
5: Big Kapamilya Welcome! Ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Beanie. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10, kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
6: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po na pumunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
5: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
7: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
8: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao. Parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
5: Itong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
9: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP.
3: So parang dun namin inaral lahat.
8: Sobrang saya. First time ma-experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupunta yan sa lahat ng lugar.
9: So yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi syempre nakakapag ano kami sa mga tao, sa audience. Mas nakakapag-interact kami ng close.
5: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
8: I treated the girls like ang mahal. Pero ganun ko sila kamahal. Kung gano'n kamahal yung bill. Tapos gusto ko fancy-fancy kami.
5: Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
3: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi,
5: paibahin nyo?
3: We shall see. But for sure naman, para may ibang flavor naman.
10: 1, 2, 3, thank you po!
5: MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
1: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
12: Spending a day on the water this summer? Steer clear of dams and generating stations. If you hear a horn or see lights, water levels are about to change. Getting too close can be fatal. Whether you're fishing, swimming, or boating, don't ignore the signs. Warning signs are there to keep you at a safe distance. Stay away and stay safe. Safety is the answer.
0: Mamaya, hapit po, afternoon pasada. Don't miss it, 3 to 7 p.m. Today, May 12, is International Nurses Day. Mabuhay mga nurses. National Limerick Day, National Odometer Day, at National Fabio Mariagrela Awareness Day. Primary election day sa West Virginia, din yan sa U.S. Ang nagsabi sa ating coach si Aristotle, love is composed of a single soul inhabiting two bodies. Extra love kayo yung araw na ito. Please lang po ingat. I'm Chester Pangan. Sa alam ni Donna, bukas makasama na natin siya muli. Hopefully, I get well soon, Donna. And yeah, we'll see you soon. Peace, love, enjoy na po. Bye-bye.

Hello mga kaibigan, kumusta? Mabuhay and welcome sa panibagong araw na ating Afternoon Pasada with Lucille. Isang maayang Martes ng hapon sa inyong lahat. It's May 12, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroon at naabot ng ating programa. Sumama sa 4 na oras na biyahe ng Afternoon Pasada na puno ng magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula dito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Abangan rin patuloy tayo sa pamimigay ng pair of admission tickets para sa Filipino Night sa The X noong June 18th. Plus, exciting news, magbabalik ang Journey para sa kanilang Final Frontier Tour 2026 sa September 29. At pwede kayong manood ng libre. Make sure lamang that you tune in sa Afternoon Pasada at sa GMP para sa inyong tsansang manalo. Aabangan lahat ng yan sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Kaya huwag bibitiw at tutok lamang. Magandang hapon!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 7 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Umapela si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin at isapubliko ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa senador. Batay ito sa crimes against humanity or murder, kaugnay ng malawakang patayan noong panahon ng Duterte drug war. Ang report mula kay Zen Hernandez.
1: Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
2: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
3: Pero si Bato De La Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Manawagan namin sa Senado ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo iniluklok dyan kayong mga senador para pagtakpan ang mga mali.
1: Dalawa ang naging batayan ng pre-trial chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ng korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon na miyembro ito ng International Criminal Court.
4: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
1: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa international court. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
0: Samantala, isusulong ng bagong halal na ni si Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. May report si RG Cruz.
5: Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayanan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment at git niya hindi sila magpapatumpik-tumpik.
6: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang ang pag-inamin because there's so many primarily economic issues that we have to face. Ha?
7: Sir, brief ko na natanggap ni Ipin.
6: But it's such an important accountability process, so we'll give it full attention.
5: Tiniyak rin ni Sen. Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial, taliwasan na unang pahayag.
8: Hindi natin pwede harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
5: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang articles of impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa articles of impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na inimpeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang articles of impeachment at saka naman tutugon ang prosekusyon sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawang pangulo at huwag umiwas sa kanilang obligasyon dahil giit na mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ng ilang negosyante ang paglilitis.
9: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
5: Tingin naman ni dating Senate President Franklin Rilon, konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
4: They reorganized yesterday. Also because Bato is the crucial 13th vote under the leadership of then Senate President Soto. He committed that will be that there will be a trial and a trial in the assessment of the SARA allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place?
5: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyu ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
10: Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
5: Umapila rin ang palasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
11: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
5: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya na hinanakit kay Senadora Loren Ligarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
12: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Sentimento namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
5: Umiwas naman si Ligarda sa media kanina.
13: Lots of work to do.
5: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban.

0: iba pang balita, pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sinunggaban ng NBI agents ang senador noong tangkaing isilbi sa kanya ang arrest warrant ng International Criminal Court. Nanindigan din ng NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsisilbi ng naturang warrant. Ang report mula kay Zian Ambrosio.
1: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakaabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. Dalawang babaeng agent ang magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa senador.
2: Ang nangyari kasi, sumakay sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Nandun yung, naiwan dun yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we're expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
1: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator De La Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
2: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya.
1: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi na Matibag na sinunggaban ng mga ahente si Senator De La Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
2: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Matukod niya yung kamay niya.
1: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
2: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement, arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
1: Sa isyu ng posibleng pag-aay ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan ito.
2: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this, because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
1: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang aresto ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
2: We are in here doing our job with the valid warrant tapos you're obstructing. So, and you want us to be detained so hindi papagin.
1: Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
3: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato De La Rosa.
1: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong ang pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
4: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:20 ang ating oras. Kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon ay medyo mahangin pero okay naman ang ating temperatura, 16 degrees and mainly sunny. Mamayang gabi, inaasahan na clear ang ating papawirin. Although may foggy patches, magde-develop overnight at malakas ang pagbugso ng hangin later this evening. Bababa naman ang temperatura sa plus 5. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny na forecast maghapon. Temperatura aabot hanggang 22 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maulap at may 60% chance ng pag-ulan, mahangin din, high of 20. Biyernes, mix of sun and cloud at mahangin, high of 17. Pagsapit ng Sabado ay maaraw and a high of 17 degrees. Sa kasalukuyan, medyo mahangin, mainly sunny, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoons with Lucille.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:34. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Pinangalanan ng Manitoba government si Noni Klassen bilang bagong Commissioner of Teacher Professional Conduct. Isang buwan matapos putulin ng probinsya ang ugnayan sa una nitong appointee dahil sa pagtatrabaho sa labas ng probinsya. Papasok si Klassen sa Manitoba office ng Canadian Center for Child Protection kung saan siya nagtrabaho simula pa 2004 and most recently bilang Director ng Education and Support Services. Sa naturang posisyon ay pinamunuan niya ang trabaho ng organisasyon na sumusuporta sa mga pamilya at biktimang naapektuhan ng online sexual violence ayon sa website ng center. Pinamahalaan rin ni Klassen ang development ng national education programs para protektahan ang mga bata laban sa sexual abuse. Ang Commissioner of Teacher Professional Conduct position ay binuo para imbestigahan ang mga reklamo mula sa mga employers, school boards at publiko hinggil sa teacher misconduct. Mandato rin ng Commissioner ang pag-i-issue ng penalties at paggawa ng disciplinary reports na isinasa sa publiko online. Samantala, isang 35-anyos na lalaking taga Tennessee na mayroong outstanding warrants for alleged sex crimes ang naaresto sa Winnipeg noong isang linggo. Ayon sa Winnipeg Police, nangyari ang pag-aresto noong Biyernes alas 3:30 ng hapon. Nakita ng mga nagpapatrulyang officers sa Exchange District ang isang humaharurot na 2004 Chevrolet Silverado at pinahinto malapit sa Higgins Avenue at MacArthur Street. Ayon sa pulisya, ang driver ay na-identify during the stop at napag-alaman na may outstanding warrants ito mula sa US for aggravated statutory rape, soliciting sexual exploitation of a minor, at aggravated sexual exploitation of a minor. Dinala ito sa custody at ipinaalam ang pangyayari sa FBI, Canada Border Services Agency, at sa Greenbrier Police Department sa Arkansas. Ang suspect ay kasalukuyang nasa custody ng CBSA hanggang sa maibalik sa US para kaharapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa iba pa nating balita, muling ibinebenta ang makasaysayang Fort Garry Hotel sa downtown Winnipeg. Ito ay sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Ang 113-year-old National Historic Site sa Broadway ay ibinebenta sa isang joint effort ng Avison Young at Cushman & Wakefield ayon sa announcement ng real estate and brokerage firms. Ang Fort Garry ay unang nagbukas noong 1913 bilang isang Canadian National Railway Hotel. Ang 10-story, 262-room hotel ay dinisenyo ng mga arkitekto mula Montreal na sina George A. Ross at David H. McFarlane ayon sa Manitoba Historical Society. Ilang beses itong nagpalit ng ownership bago na-acquire ni Ida Albo at Richard Bell noong 1993. At ginawa ng serya ng renovations and improvements ang structure, kabilang ang construction ng isang 10th floor spa. Ang hotel ay ibinenta noong October 2019, ilang buwan lamang bago pumutok ang COVID-19 pandemic. Walang sale price na attached sa bagong Fort Garry listing, pero batay sa city's property assessment, ito ay nasa $9 million. Bagamat isinasuggest ng ilang real estate industry professionals na mas mataas pa ang market value nito, likely raw in the tens of millions. Batay sa isang news release, maiyahanay umano ang reputasyon ng Fort Garry sa iba pang historic Canadian hotels tulad ng Chateau Laurier sa Ottawa, Hotel McDonald sa Edmonton, Banff Springs Hotel, Jasper Park Lodge, Hotel Vancouver at sa Queen Elizabeth ng Montreal. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba. Ito na po yung ating emergency sound rito, siren. Buti naman, salamat sa Diyos. Alas 3:39 ang ating oras dito sa Winnipeg. A little bit windy, pero okay naman ang temperatura. Mainly sunny and 16 degrees.
Mamayang gabi ay medyo maulap at bababa ang ating temperatura sa plus 5. Bukas, araw ng Miyerkules, may lisaning maghapon. Temperatura natin na abot sa 22 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, medyo mahangin, mainly sunny, 16 degrees sa Winnipeg.

0: Ito na ang inyong cue to call 204-780-8181. Namimigay tayo ng pair of admission tickets para sa The X Filipino Night this coming June 18. Tawag lamang sa 204-780-8181. And let's see sino ating first lucky caller ngayon. Hello, magandang hapon.
1: 208181.
0: Ay, nakabukas ang kanyang radyo. Pakipatay niyo po sandali yung radio para di tayo mag-feedback.
2: Hello po,
0: hi, anong yung pangalan?
2: Robert po, Robert Jupiter.
0: Si Robert Jupiter. Kumusta ka na, Robert?
2: Ito pa, papasok po sa work.
0: Ah, papasok ka pa lang.
2: Opo.
0: Marami ka bang baon?
2: Ano lang po, banana lang tsaka apple.
0: Wow, diet ka ba? Kasi magugutom ka. Sige ka.
2: Okay lang po.
0: Ah, pag-uwi na lang, ano?
2: Opo.
0: Okay, Robert, congratulations. I have a pair of tickets for you. Admission tickets ito para makapasok ka sa The X Filipino Night natin on June 18.
2: Thank you po.
0: You're welcome. May I ask kung may mga plano na ba kayo sa summer?
2: Wala po. Actually, busy. Kakalipat lang po ng bahay.
0: Oh, kakalipat lang. Oh, pero last time, last summer, saan kayo napadpad? O may ginawa ba kayo?
2: Wala din po.
0: Relax lang dito sa city.
2: Opo,
0: okay lang yun. Diba? Basta kasama yung mga kapamilya.
2: Yeah.
0: Alright. Okay, Robert, baka may gusto ka batiin?
2: Binabati ko po yung department sa

0: receiving area, kitchen ground.
1: Ayun. Hello sa kanilang lahat. Alright, stay on the line ka, Robert, at kukuha pa kasi ako ng isa pang caller natin, ha?
0: Okay pa.
1: Huwag kang BBTU. Alright, isa pa nating caller. Hello, good afternoon.
2: Hello.
1: Sumasali ka ba sa ating contest?
2: Papa.
1: Anong iyong pangalan?
2: Christian Ferrer.
1: Si Christian?
2: Ferrer.
1: Ferrer. Kumusta ka, Christian?
2: Ayos lang po.
1: Galing ka na ba ng work o papunta ka rin din ng work?
2: Sumundo lang sa mga kids.
1: Ah, sumundo. Isa palang everyday hero natin si Christian. Congratulations! You have a pair of admission tickets here para sa Filipino night natin sa The X on June 18.
2: Thank you.
1: You're welcome. Baka may gusto kang batian, Christian.
2: Mga nakikinig lang po.
1: Ang tipid naman.
2: Magandang hapon.
1: Yung sinundo mo, batiin mo.
2: Hi.
1: Talaga naman. Ayun,
2: yun lang.
1: Walang pangalan yung sinundo.
2: Si Maxine tsaka si Madden po.
1: Ayun, hello Maxine and Madden. Alright, stay on the line ka Christian ha.
2: Ah, sige po.
1: Alright, congratulations kina Christian and Robert. Silang ating lucky winners today. Tomorrow, mamimigay uli ako ng pair of admission tickets para kayo man ay mag-enjoy sa Filipino Night sa The X on June 18.

0: bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Nakababa na ang mga huling pasahero ng hantavirus hit cruise ship habang kinumpirma ng mga otoridad ang tatlong bagong positibong kaso kaugnay ng deadly outbreak. Umalis ang MV Hondius sa Tenerife patungong Netherlands nitong Lunes matapos anim na huling pasahero nito, apat na Australians, isang Briton at isang New Zealander. Kasama ang ilang crew members ang nag-disembark. Tatlong pasahero ang namatay matapos bumiyahe sa kay ng barko, kung saan dalawa ang nakumpirma na mayroong virus. Isang American at isang French national na nakauwi na ang nagpositibo rin ayon sa mga otoridad. Habang sinabi ng Health Ministry ng Spain na isang Spaniard na nagko-quarantine sa Madrid matapos i-evacuate mula sa barko ang provisionally nag-test positive for hantavirus nitong Lunes. Samantala, nagsampa ang mga federal prosecutors ng criminal charges laban sa may-ali ng cargo ship na Dali. Dalawang taon matapos bumangga ang barko sa Key Bridge ng Baltimore na nagdulot ng pag-collapse nito at pagkamatay ng anim na katao. Ang Synergy Marine, ang kumpanyang nag-ooperate ng barko, kasama ang isa nitong empleyado, ay kinasuhan ng conspiracy, obstruction at misconduct resulting in death at iba pang offenses. Di umano ayon sa mga prosecutors, nagsinungaling ang kumpanya sa mga investigador hinggil sa kondisyon ng barko at hindi sinabi ang mga hazards at iba pang safety concerns sa U.S. Coast Guard. Sinabi naman ng isang tagapagsalita ng Synergy na ipagtatanggol ng kumpanya ang sarili laban sa mga aligasyon. Sa iba pang balita, inaasahang isasama ni U.S. President Donald Trump ang isang grupo ng top business and technology industry executives sa kanyang pagbiyahe sa China ngayong Linggo. Kabilang sa mga balitang makakasama ni Trump sa kanyang official trip sa Beijing, sina Tim Cook ng Apple, Elon Musk ng Tesla at SpaceX, Larry Fink ng BlackRock, gayon din ang iba pang executives mula sa Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill at iba pa. Sa kabuuan ay 17 US executives ang sasama kay Trump sa kanyang China trip ayon sa mga ulat. Ang biyahe ay nakikitang importante para sa US dahil sa makikipagkita si Trump kay President Xi Jinping sa panahon ng lumalalang economic and technological animosity sa pagitan ng dalawang bansa.

ang Bukol mula sa The Bloomfields. At tayo ay bibiyahin na patungo sa ating ikalawang oras. Abangan mga balita mula Pilipinas sa inyo ganap na alas 4. Hatid sa atin ang Access Credit Union. At pagkatapos 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Tuloy-tuloy hanggang mamayang alas

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Axis Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Axis Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang axiscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Naghain ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinding writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid noong nakaraang taon. Hiling nila, ideklara ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, the Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
4: Dumalo si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang sa misang idinaos para sa pagdiriwang ng 38th anniversary ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagsibak sa kanya sa pwesto sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinawalang saysay ng 3rd Division ng katastasang hukuman ang pagkakatanggal niya sa tungkulin at ang desisyon ng tanggapan ng Pangulo na dapat siyang managot sa mga salang graft, corruption at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pagsasapubliko ni Carandang na mga umano'y transaksyon sa bangko ng dating Pangulo. Pero ayon sa korte, walang jurisdiction ang tanggapan ng Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil napaso na ang kanyang 7 taong termino noong 2020. Pero inatas na ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng sahod niya mula nung isuspindi siya at tanggalin pati na ang buong retirement benefits niya. Si Carandang ang humawak sa investigasyon sa umano'y mga nakaw na yaman ni Duterte noong 2017. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senator Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng Ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang 7 pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng 2 para ma-endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang i-re-recommenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating senador Bong Revilla, dating speaker Martin Romualdez, ang buganting si Zal Dico at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista.
5: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakaabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. 2 babaeng agent na magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa Senador.
6: Ang nangyari kasi, sumakay sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Naiwan doon yung 2 babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we're expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na MVI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung 2 agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
5: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator De La Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
6: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya eh.
5: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi na matibag na sinunggaba ng mga ahente si Senator De La Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
6: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
5: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
6: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
5: Sa isyo ng posibleng pag-aay ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan ito.
6: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
5: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang arresto ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
6: We are in here doing our job with the valid warrant tapos you're obstructing and you want us to be detained so hindi papagkakas.
5: Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
7: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato De La Rosa.
5: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong ang pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
3: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato De La Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ng mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

0: Dito pa rin tayo, syempre, mabuhay. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM, CKJS, at sa CKJS.com. Kumusta ba? Sana ay okay naman kayo dyan, saan man kayo naroroon at naabot ng ating program. And sana rin na-enjoy ninyo yung magandang takbo ng panahon. 18 degrees na tayo ngayon and mainly sunny. Medyo pakitang gilas lamang ang hangin, but it's okay. Maaliwalas ang paligid, 18 degrees. Wow. Baka yung iba dyan ay lumabas na ng walang jacket. Maka naka-shorts na. Oo, 18 degrees, ano? And bukod sa ating pagpapatuloy ng musikahan, balitaan at chikahan, ay exciting news dahil magbabalik po ang Journey para sa kanilang Final Frontier Tour 2026 this coming September 29 sa Canada Life Center. At may pre-sale sila ng tickets. Baka magkaubusan eh. Maubusan po kayo. May pre-sale on Thursday, May 14, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Gamitin lamang ang code na FAITHFULLY. Isa sa awitin nila yan. FAITHFULLY through Ticketmaster. And then general sale naman on Friday, May 15, simula alas 10 ng umaga through Ticketmaster. At mas exciting news, pwede kayong manalo ng libreng ticket para dyan. Sa umaga at sa hapon na pa-contest po, abangan lamang yung mga details natin sa mga susunod nating announcements. Alamin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg. Alas 4:25, medyo mahangin, pero maaraw naman, mainly sunny, 18 degrees. Mamayang gabi ay maulap at bababa ang temperatura sa plus 5. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny, temperatura aabot sa 22 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, mix of sun and cloud at mahangin, high of 24. Biyernes, mix of sun and cloud as well. Mahangin din po, high of 18. At sa Sabado, maaraw and a high of 15. Sa kasalukuyan ay medyo mahangin. Mainly sunny, 18 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoon Pasada, we'll be right back.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good morning Philippines.
2: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
5: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo? Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
6: Let's do it!
0: Alright, masundan ko lamang yung ating pa-contest po. Journey, Final Frontier, malapit na yung kanilang tour 2026. Actually, ongoing po ano, sa US yung kanilang tour, itong Final Frontier. And we're happy to see na kasama pa rin nila si ang ating kababayan Arnel Pineda bilang kanilang lead singer. Oo, at sa isang interview niya kamakailan, inamin niya, no? Na siya daw ay medyo naging aloof sa mga interview, ayaw niya magpa-interview at medyo hindi siya masyadong nakikisalamuha sa mga fans. It's because he is undergoing something, no? Meron siyang mga personal struggles at syempre nakakapagod nga naman yung schedule niya. And so sana daw ay maintindihan siya ng mga fans. Actually, ilang beses na raw siyang nagpaalam, no, na aalis siya sa banda, but sabi niya parang ayaw siyang makawala ng kanyang mga bandmates, no, kasi syempre naman, no, how many years sila magkasama. And so he's back, he is going on the tour, he is actually with them dito sa tour nila, sa Final Frontier tour nila, and they're coming back here sa Winnipeg on September 29. Again, may pre-sale po ang tickets nila sa Thursday, May 14, 10 a.m. till 10 p.m. Gamitin lamang ang code na FAITHFULLY through Ticketmaster ito. At general sale ng ticket Friday, May 15, from 10 a.m. through Ticketmaster as well. So, pair of tickets itong ating ipapamigay. So, what we're gonna do kasi konti lang yung linya natin ng telepono, so I'd like everyone to have a chance to win, ano? So makinig pong mabuti, ang gagawin ninyo, hindi kayo tatawag sa phone, mag-i-email kayo sa akin from now hanggang mamayang magtapos yung ating show ng 7, pasada@ckjs.com. Make sure na kompleto ang inyong entries, name, phone number, address, and email. Siyempre, at importante, ilagay nyo doon yung pangalan ng ating kababayan. Kasasabi ko lang kanina, yung pangalan ng ating kababayan na kasama sa tour bilang kanilang lead singer ng Journey. Alright, so dapat kompleto po yung entries. Lahat ng kompleto yung entries, isasama natin sa ating draw at i-announce natin tomorrow. So again, email me, pasada@ckjs.com. Yung inyong pangalan, phone number, address, of course yung email ninyo, and yung pangalan ng ating kababayan na lead singer ng Journey.
4: Hi there, kids. Welcome to the
6: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
7: Keep listening. Afternoon Pasada will be right back.
8: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
9: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
8: at one of the summer's biggest events at the X.
9: Listen to Good Morning Philippines
8: and Afternoon Pasada
9: for your chance to win a pair of tickets
8: and be part of the celebration.
9: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
8: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
9: with 92.7 FM CKJS.
10: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:30. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Iniulat ng mga health officials sa Manitoba na ang RRC Polytech ang pinakabagong measles exposure site. Ayon sa probinsya, nagkaroon ng potential exposure sa Notre Dame campus noong May 6 and 7 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Hinihiling ng public health sa sinuman nasa nabanggit pong lokasyon during these exposures na i-check ang inyong immunization records at siguruhin na nabakunahan laban sa measles. Paliwanag ng probinsya na ang measles ay isang highly infectious disease na naikakalat sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing. Ang isang infected individual ay maaring magpakalat ng virus 4 na araw bago pa lumabas yung rash at 4 na araw matapos lumabas. Ito po nga rashes. Magsisimula ang mga sintomas 7 to 21 days after exposure at kabilang rito ang lagnat, runny nose, drowsiness, irritability at pamumula ng mata. Ilang araw naman matapos lumabas itong mga first symptoms ay lalabas ang kulay pula, blotchy rash sa mukha at pababa sa katawan. Ang measles ay pupwede rin pong maghatid ng mga komplikasyon tulad ng ear infections, diarrhea, pneumonia at encephalitis o pamamaga ng utak. Kung magde-develop ng mga sintomas, ay inihikayat ang mga tao na mag-isolate sa bahay at kumontak ng isang healthcare provider. Iginigit ng probinsya na ang immunization o pagpapabakuna lamang po ang tanging paraan na maprotektahan ang mga

paper towels or isang mop. Matapos maglinis, hugasan yung ginamit na gloves habang nakasuot pa po sa inyo. Hugasan ng gloves with disinfectant at mainit na tubig at sabon bago nyo ito hubarin. And then, hugasang mabuti ang mga kamay. Ayon pa sa PHAC, anumang mop na ginamit sa area ay dapat ring linisin with disinfectant and hot soapy water. Sa iba pa nating balita, magbabalik ang US cafe chain na Dunkin' sa Canada. Ayon sa Canadian restaurant operator na Foodtastic, lumagda sila sa isang master franchising agreement with Dunkin' owner na Inspire Brands na muling maghahatid sa brand North of the Border. Sa deal ay magbubukas ang Foodtastic ng daang-daang Dunkin' locations sa Canada. Ayon sa Foodtastic na siya rin nagpapatakbo sa Second Cup, Milestones at Freshie Restaurant sa Canada, ang una nilang Dunkin' ay magde-debut sa late 2026 or early 2027. Habang ang Dunkin' ay minsan na rin nagkaroon ng daang-daang lokasyon sa Canada before, ay umalis ito noong 2018 matapos idemanda ng mga Quebec franchises ang kumpanya dahil daw sa hindi sapat na pagpopromote sa brand. Ang chain na itinatag noong 1950 ay nagbebenta ng kape, donuts at breakfast sandwiches. Yan ang ating mga balita sa Canada. Alas 4:35 ng hapon sa mga papalabas ng bahay o trabaho. You're gonna be walking in sunshine, mainly sunny, 18 degrees. A little bit windy lamang, ano? Pero okay naman, 18 and mainly sunny. Mamayang gabi ay medyo maulap, bababa ang temperatura natin sa plus 5. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny ang ating maghapon. Temperatura aakyat sa 22 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, medyo mahangin, mainly sunny, 18 degrees sa Winnipeg.

0: right now. Listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Good afternoon mga kaibigan, dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Usap-usapan ngayon na nauwi na sa pagkansela ang inaabangang kasal ng aktres na si Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko matapos ang hindi pagkakasundo sa umunay probisyon ng kanilang prenup agreement. Ayon sa ulat, nagkaroon raw ng stalemate sa prenup ng dalawa na naging pangunahing dahilan ng pagkakaantala ng wedding plans na inaasahang gagawin sana sa Spain. Meron rin daw ilang probisyon sa prenup na itinuturing umanong hindi naging patas ang panig ni Ko, habang itong si Bea ay umano'y nanindigan sa mga ito. Hindi na isinapubliko ang eksaktong nilalaman ng mga kondisyon sa kahilingan na rin ng ilang source. Si Vincent Ko ay anak po ng retail magnate na si Lucio Ko at may hawak na matataas na posisyon sa ilang malalaking kumpanya tulad ng Costco Capital at Pure Gold Price Club. Pero sa ngayon wala pa pong official na pahayag mula sa kampo ni Bea at Ko hinggil sa umano'y pagkansela ng kanilang kasal. Samantala, ibabandera naman ang talentong Pinoy sa international scene sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurse sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building. Highlight ang salitang nurse, ang chika mula kay Ganiel Krishnan.
3: Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tutsi Guevara. At Gretchen, kaugnay niyan ay mga kasama natin, of course, ang creator ng Nurse the Dead. At kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
4: Siyempre, unang-una gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day. Ayun, oh, para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ulit?
3: So ito na nga, Anthony, how was it filming, of course, your first ever international project? English.
4: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako noon eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So yeah.
5: Oh no, you spoke many languages.
4: Yeah, I spoke other languages too. So yeah, good luck. So abangan nyo yun guys. So.
3: For sure, we're very excited to see that. Pero gano'n lang ka-importante para sa'yo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
4: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipino pa din, na of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to. Pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito show. Thank you guys. And parang nag-relax din ako din sa US eh, ng mga time na yun eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict. Like, every day. We have like, day offs. And sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon kahit na may work kami. Pero yeah, iba talaga yung, iba eh. So, ma-appreciate to ng maraming Pilipino. Kasi revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
3: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted in series like this. Pero anong dapat abangan na ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse the Dead?
6: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air, so ang dami talagang ano abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there, because the heart of the Filipino is none other.
3: There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony.
4: So, abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
6: But tonight,
4: we have like...
6: 8 p.m., the poster comes out.
4: Poster, yeah. Yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think yun lang.
3: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
2: At yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Alas 4:52 ng hapon, medyo mahangin pa rin. Buti na lang at maaliwalas, mainly sunny, 18 degrees dito sa Winnipeg. Mamayang gabi ay medyo maulap, bababa ang ating temperatura sa plus 5. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny maghapon, temperatura aabot sa 22 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, mix of sun and cloud at mahangin, high of 24. Biyernes, mix of sun and cloud at mahangin, high of 18. Pagsapit naman ng Sabado, maaraw, and a high of 15. Sa kasalukuyan, medyo mahangin. Buti na lang maaraw, mainly sunny, 18 degrees sa Winnipeg.

price ng pares ng tickets sa Journey the Final Frontier Tour sa September. Email nyo lamang ako hanggang mamayang 7 o'clock sa inyo pong sa pasada@ckjs.com. Dapat kompleto ang inyong entries para mapasama sa ating draw bukas. Pangalan, phone number, email address at yung pangalan ng ating kababayan na lead singer ng Journey. pasada@ckjs.com. Huwag bibitiw, magpapatuloy ang ating Afternoon Pasada with Lucille patungo sa ating susunod na oras. Magandang hapon!

Hello mga kaibigan, mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta? Sana ay mabuti, maayos ang inyong kalagayan, ang inyong pakiramdam, saan man kayo naroroon ngayon. Para sa mga may kaarawan ngayon o may sineselebrate na anniversaries, aba, ka-birthday niyo po ang Manitoba. May 12 is Manitoba Day. At aantabayanan dito sa ating ikatlong oras, magpapatuloy magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya't relax lamang and keep tuning in hanggang maming 7 sa ating Afternoon Pasada.

0: Afternoons with Lucille.
1: Patuloy pa rin lumalawak ang epekto ng gera po sa gitnang silangan sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga bilihin. Mula pagtaas ng gas hanggang sa presyo ng tiket sa eroplano at iba't ibang produkto, heto't apektado na rin ang itsura ng packaging ng ilang produkto. Sinabi ng Japanese snack giant na Calbee na pansamantala raw silang magsuswitch mula sa makulay na packaging patungo sa black and white para sa ilan nilang sikat na produkto dahil na-disrupt ng Iran war ang supplies nila ng ilang ingredient na ginagamit sa ink. Ayon sa kumpanya, ang mga new style packets ng 14 nilang produkto, kabilang ang crisps and prawn crackers, ay magsisimulang makita sa mga tindahan sa Japan simula sa May 25. Ito ang latest example kung paanong ang pang-araw-araw na bilihin ay naaapektuhan matapos ipasara ng Iran ang mahalagang Strait of Hormuz waterway bilang ganti sa US and Israeli strikes sa kanilang bansa. Sa nakalipas na ilang linggo, nagbabala rin ang iba't ibang kumpanya sa mundo na ang supply disruption sa iba't ibang bagay tulad ng fuel, plastics at helium ay nagtutulak ng pagtaas sa gastusin sa kani-kanilang negosyo. Samantala, sinabi ng Calbee na ang pagbabago sa design ay tugon sa supply instability na nakakaapekto sa raw materials sa gitna ng ongoing tensions sa Middle East. Ang hakbangan nila ay makakatulong na ma-maintain ang stable supply ng mga produkto ayon sa Calbee. Sumirit ang presyo ng langis at gas simula ng conflict noong February 28 sa pagkakaantala ng mga shipments na dumadaan sa Strait of Hormuz.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with the Seal. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, pinangalanan ng Manitoba government si Noni Klassen bilang bagong Commissioner of Teacher Professional Conduct. Isang buwan matapos putulin ng probinsya ang ugnayan sa una nitong appointee dahil sa pagtatrabaho niya sa labas ng probinsya. Papasok si Klassen sa Manitoba office ng Canadian Center for Child Protection kung saan siya ay nagtrabaho simula pa 2004. Most recently bilang Director of Education and Support Services, at sa naturang posisyon ay pinamunuan niya ang trabaho ng organisasyon na sumusuporta sa mga pamilya at biktima na naapektuhan ng online sexual violence. Pinamahalaan rin ni Klassen ang development ng national education programs para protektahan ang mga bata laban sa sexual abuse. Ang Commissioner of Teacher Professional Conduct position ay binuo para imbestigahan ang mga reklamo mula sa mga employers, school boards at publiko hinggil sa teacher misconduct. Mandato rin ng commissioner ang pag-iisyu ng penalties at paggawa ng disciplinary reports na isinasa publiko online. Samantala, muling ibinebenta ang makasaysayang Fort Garry Hotel sa Winnipeg. Ito ay sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Ang 113-taong National Historic Site sa Broadway ay ibinebenta sa isang joint effort ng Avison Young at Cushman & Wakefield ayon sa announcement ng real estate and brokerage firms. Ang Fort Garry ay unang nagbukas noong 1913 bilang isang Canadian National Railway Hotel. Ang 10-story, 262-room hotel ay designed ng mga arkitekto mula Montreal na sina George A. Ross at David H. McFarlane ayon sa Manitoba Historical Society. Ilang beses itong nagpalit ng ownership bago ito na-acquire ni na Ida Albo at Richard Bell noong 1993 at ginawa ng serya ng renovations and improvements ang structure kabilang ang construction ng isang 10th floor spa. Ang hotel ay ibinenta noong October 2019, ilang buwan lamang bago pumutok ang COVID-19 pandemic. Walang sale price na attached dito sa bagong Fort Garry listing, pero batay sa city's property assessment, ito ay nasa $9 million, bagamat isinasuggest ng ilang real estate industry professionals na mas mataas ang market value nito, likely in the tens of millions. Batay sa isang news release, maiyahanay umano ang reputasyon ng Fort Garry sa iba pang historic Canadian hotels tulad ng Chateau Laurier sa Ottawa, Hotel McDonald sa Edmonton, Banff Springs Hotel, Jasper Park Lodge, Hotel Vancouver at sa Queen Elizabeth ng Montreal. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.